0: ut lahat. Okay, kasi kan, diba, buta siya, man?
1: Ah, okay, Sir Balim.
2: Sir Balim.
1: Ehe, hokan, sa shkabanak ta kok siye bli buta siya Hercules kutino saulio je rio bilim, ebli halang halang chichi buta siya, tentona ta tehe, botas Hercules kutino saulio je rio bilim, chan chane bakwili in komun sa shkabanak in kanake shuak. Kita kok siye bli buta siye rio bilim, ebli halang halang chichi buta

Ali Beach. Re da tini Dios le ke kabili kung siya mani kwer. Anyal kung siya mani kwer. Awana na rin siya kili cheot li tikot li ke. Ngayon lang Feliciano, rin bolong ko.

comunes, comunes, sasa noche le camarín, bolisque ble camarín, pero sae ble cazul, sae ble cataca. Sae chole que chocaque, cava Victor, arin el story, sabal yo cocha, cua vinquil, arin sa comerciales anaí. Genera vinquil, aranza li comerciales anaí, sae chole gil comunes, van dios nak me cuera bi. Anjo shakwi nak neke ibak sa katinubal ek chi an ni naka komunes na kinka ta sa chikuli katinubal hosh kebal kukan na kwis ibang kil arus mes eulikutan na kwa no kes kebal ano ke na kwa no kes kebal ano kes kebal mat kosla.

Kal sa kal sa kal, jogo chigulay kabla ko kasal, kasmali kukubona, really? Eh, ku, wala ko konal, kukla ko, chengo, 17 horas.

0: Okan tsakal komenes kawa Jose Manuel tio chika bingilchen una casa en el aire. Panchisele kawayos tio coches ashpa likutan akoyar el martes junska kal reli po julio areli kwakib shka kal shkwak okobchap. Abanan tio coax kabil de los ojos negros kabil nakamsin. Awanan ako kan sa kal na kok ang kilo ko estereo kerali nakaknaksak sa lech oloran sa lieku. Awanan ingkang nga nao chanro shet ananom si karo shet tao karo shet yuami karo shet anase karo shet chabakwi uches ko nilaan bajal. Awanan anch komon lika benik pajal nako chabak nako sek nako bechan nako tihok chis konin nakabano. Karuk ere nak toluang grek ang kinak jo jo ko manya jo jo ko. Awanan ko si grekin sarawan na kurgin kawa Fidel Funes na siyeke chiko kain.
1: 107.9 FM Gerardi Estéreo.